Ko e hiwana e toanga seti, ofani ko tangi taupiri. I e whangmari ko ni e oatua a he fotutu ko ia a e whaha e national ia whekau.

aki pe boe kiwi seiva, pe hili pe ia pe o atu lewa ae whakamatala ko ia koe whakamanatu atu pe ae whakamatala ki bowel cancer, ae koe kansa ae ni oe ngā kau whangawhatapu, ae halanga anga oe me akai koia solid food o alu koia kitua, ae koe halanga me akai koia oku kau koia ki bowel cancer, pe koe uhinga pea ta tala noa ma whamanatu e me ani ko hi koe mahina ini o ku whai ai hana toka ngai. Mo o me uwhamatala ke ilo i he kakai a e whainga kansa ko ni angi koe mea koe na whakaatu koe kansa ini o ka pau i ilo i ki mua pe a lava o mea o whai to o toi sai a e whainga koe a e toko lahi au pito whainga koe a. Pea i kai foki ko a whainga kansa aini o ku whaihata anoa ki ai ko hiku i ngai feitu uko i au kue si ai kansa ko ini. Ka ki mu a foki ai e o atu ai fotutu ko ini ai whaha i national fe kau aki pea mo i Kiwi Saver. Ai a kunau tala mai e a uko i a ki he mea. Ki he aha uruake o si ulai wa noa wa valu. Ko pau ki e kau ai toko taha ngā aue ko toa pē ki, ki a Kiwi Saver pia e a uko ia ki he mea ki e wanoa tolu ua fie mao foki ki peseti e ono ai mea ai paanga ko ia toko me he vahe ko ia a toko taha ngā aue pia toi toko mai mai peseti e ono me he mei he ngāwe anga o tānaki a pisete tahaua ai a koe paanga i a koe e mea. Tānaki ko i a ki ha aho ko i a e nofoa i a tō taha ko i a me he ngāwe i ne taumotua. Pe koe retirement. Pe a koe mea whake taha e toe whakakau pe mo e whahenga koe ku nga osia o ta uono nema o nga o mao pensoni ka pau nga o kei ngā aue te nga o kei kau pe ki he mea Kiwi Saver pe a koe mea taha na whakaha mai ka ku loto mamahi ai ai New Zealand First he kouhi ko nga o pehe o kaiha asi he whaha i national e nga o fototu o aki nga o tolu he na e pehe e he New Zealand First na e osi o mai e nga o whakamatara te nga o hanga o mea o whakakau ai pepe ko toa pe whanau i o ai e nga o mea nga o Kiwi Saver account ai o mai ai paanga e taha afe ke pepe ko toa pe pea tala mai lewa ia e he whaha i national te nga o kamata ke nga o tolu ai pese te taha ai paanga e taha afe ni mange au o ki whakalaka ia i he paanga ko e taha afe ai ni sin first ai a ku pau ke mea whakakau ai pepe ko toa pe whanau i mai ki he ai e kamata e nao Kiwi Saver paanga e taha afe ni mange au ai national ka ta mai whake ni sin first nao taha afe nao to fuatara mai ia pe whakalahi lewa ai toko ni a koe ni ta mai e pule ai faha i national ka pau tēnā o toi puleanga e ka mata aki ai taha afe ni mange au pa tuk whai te liha pē ai mātua ka pau tēnā o tātāna ki atua se niti ki he Kiwi Saver ko ia e nāo whānau pe hange koe mena whakaatu e hoko atu lewa ai potala noa ki ono whakamanatu atu ai mea koia koe bowel cancer kouhi koe mahina ni oku whakamamawha i ai ai me ani mo o mai ai ngahi whakamatala foke ki ai kono uhi ngā ke mea ke whaha ilo ki ai e kakai he kouhi koe ka pau lewa ilo ki ai pia e mea e ilo i whaha sivi pia ilo i ok te mao e kansa koe ni pia e whainga maari e ange pe a lava ke te sai a ia pehe koe mea koe pesete hiwa noa oi whahinga koe ni oku mao koe ki mua e bowel cancer te nau kei mo ui i he mea

E whanga Māori e koni e o atu ai lewa e taua wongo, o atu konga e ua. Ngahi o ngongo me ka polisi, na e whakawhiha ala ki e ka polisi, e whakatahataha e whahenga, mo e nao ngahi me alere, ke nao ngawe aki e hala o whakakina ki e ka ufononga koe e hala. Na e whakatahataha e ngahi me alere I he tauanga ka I Rangiora, Pea nao toki mamahe me iai, pea mui mui I ki nao tolu he ka polisi, o ta awhi ki nao tolu, pea oangi foki ai ngahi, ngahi whakatokanga, o nao mau mau I e lau, ai ku ngahi tikite ni, ni manoa, pea whakatikite ai ngahi me alere, o oangi ai ngahi, Stickers, a lanu mata, pa ma lanu pinki, pe a tutuuni foki ke owa e to elele I hala, a ngai me alere koe ni. Pe a, na e to o whakataimi mo e laise ni a e whahinga ki nao to e whakauri. Pe a, hiri ko ia a e mawahi a e whahinga koe ni, mea nao ta afki nao to e kao polisi, na nao to e o atu ki whakatahataha mo e whahinga na nao te uwhae mea tatau I kaya poi pia na eto e whakawhetau laki ki nao tolu e ka polisi o whakahoko mea tatau ta whaki koe ni o e whaito o kona tapu pia mo e cannabis na e koe ngongon na o mai a whalaite na e puke ka polisi o karani Ha ngāhi fu akau cannabis se ofi ki e ni mange au, pia me he ngāhi api Hillsborough, ni Windsor, Mount Roscoe mo Mount Albert. Nā tā ke tieni, koe tā ke tieni ngāhi whaihia o whakahoko e ngāhi kulupu whaihia. Pia e ta whāki koia e kau whakauri teksi, nā e hoha ai kau polisi, kohi koe nau iloi, Nā whakauri e toko taha I he teksi, lo tonga e nenga awe, o ku huakawa ia au pito toko taha koe ni. Aia na e maue la aunga I he Aotapuleru kuosi, ki he whakauri o e veeni teksi, he na e pehe whahenga au toe peke kuhangeka tō o mohe ai toko

yung ia tu mai mami hau ni fukum ni lagi hau amu tangat o fanoi ki tau fiko fiko wang umahan iai nakai ni mufuki tolong aku pihia kita mas-mas kali aki gehe mui ni lang matai mai kue tua ni kita tutuang aki gehe kono nofu lori lori kita mui ia mau e koi me fakamalo e koi tuku me hawa kupu kumi ala koi ala tolu ni ngaro kumi ala tolu ni mas-mas kali a kumi ala tolu ni fakavihia ala lorang kumi ala tolu kwa lili kita ufali pui pui tu wata fuka nataha e hama tola liungi nai fuka nataha matu liungi ngaru ke tau loto ya ki ya mo poa mandongi ki mua hao ya tua ma he hama tola tau loto fuka tau lalo ameni

tolu I whakailoahaki e mutu. Hei e tau tolu tu whakailoanga mai tu taki e whanakonongo ke tu longa fia fia mea tau tolu mutu. Hoko me mga ki mawehi whihiai. Ki mawehi atuai a mau tolu e mga hapungpungi nei. Whakaulei.